Muna sangwa sunya dolo yusudo di makasa wa namleba wasu o sol makosa la ha ha yo.